bazalwana ngalenzeni ngicela ke ndenzele umthandazo umcici bawo namandla onke nesiyonqweni thethele wabona sindiswe ngida ngutuphozolo ngutuphozolo namhla usenza kuba nguthixo wethu sibulela ukuvuka kwamandla zethu xa besenzeyo umfuziselo wokufa ngalezo